0: nta wa sori enkomo biara bese odi di biani ni lo ha do hwe baako ansana onu wadi sa ankomo no oja kwan amano etumi ayiye lieutenant colonel wadi eba de famu kodura so ntwe mu odumi ani a yebesa ehia ebio
1: bye

0: so House of Deliverance Ministry Abreno enye Sofu Solo Ewofia a son of prophet Nyame Adum Anomanye Mpatasie Bonsium Anomanye Mpatasie Bonsium ene eye juada ne juada eso peni ekohwenia ekoso ewo Anomanye Mpatasie Bonsium oh ye last stop Bonsium wa ne kada dane ho na unye sipa Highways Jans Nano Hara Sanka Krebia. Minam for be electric wed and a tea, a ho and a sorry no, is he? A sorry dying, a sorry dying, and yes, try to be a wobble. Nami Adum, coffer by, sofusolo, a coming, sofu, a grabber,
1: a damage or so,
0: and pump to say,
1: or Dumankman and Nanyan Coupon,
0: Dumankman and Nanyan Coupon,
1: or Sadia Co,
0: a Sadia Ba,
1: Cassin
0: God, Yabompay.
1: Too many a modding where a woman yet I was say. Esan se unya me utumi adie nyina yenti ene adie vre ahye wo no ye bom pae jae tiefu a yiti edumadie hye wonsa ye mpae bone yade sredie ne se ma wo ma ebutu afidie ho eti edumadie obonefo de yade obonefo de ahokere obonefo de anim guase obonefo de kukruhwe ase ato wonso na mo wanu masam so cheche won vre Mempa ibwana madisiradia ni se nede yotie ni ibiara wotie me Awa banifuwa agedina she keji bimu Siya mani mpye mfrisa keji ni manede yurade mautumi ene wa hote Ema una wana mna insani ni mfri mpochirimu Enano paye misirase unipo biara Ojiwa urade nyankupo udine otuwa na mobe piemu Ewa anumanje mpatasi abemu wajiani faudie Ayesaini panidia ewe Jesus Christ diimu Ena yebo mpaye Amen.
0: Amen. Amen. House of Deliverance Ministry. Aye, asafo ewo anomanye empatasie bonjum. Se de medika si surum. Anomanye empatasie bonjum. Sofo, ewa dise fai fakye.
1: Osofo safo, enano pa ye ba betie shun shumu, komoni ye di shun shumu, asem. Enano pa, asemini nina is all about the key. Asemini nina is safwa. Obiti ya bushuwe bi, nisofo safo, nukwa seme ewo mdi se. Ono na urade nyakopo odi abushiane safoa no
0: ahyane nsa
1: ese abe ye asani pa ne bema no kwan ama biibia si wona brabom no eno so ye asem mene ukase wonim se abushia bi wo no ma enipa ba ko no nyame peso lefte no ema sani pa ba ko no efa ne so ba abushia na enipa ni nyina no etibi di epunu bia wona safoa ye dibi epunu bia And when it's Safwa, Yadibi. Sabi Sabi who by Israel FM was ya udu front desa. Ya was Safwa Yadibi Yadi Uram. And I Uram na peso bastidio. And also before so be Ura.
0: Entrance one.
1: Yes, and also when it's Safwa.
0: And Sandy Baba.
1: And Samadi Odibe rested to Anka Sanso. So Kanya is Safwa. Ultimate fastidio, I say, main studio, I say Safwa.
0: Inquisiba
1: Kunani Mani, near Mani Yajum. Obi tie me wo abushua me obi tie me ofie wo no nya me password wo jina banane e wo abushua nim e ma yedie ne nkonimdie e ba abushua nim me ne wo kase ba ta bi a wo ba ne mam ye nsa ne nyina na wo sofsafo ba ko bi wo ma wo no na urade e tetere abushua no e de ase ne so bat ma me ne yeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bi asofsafo ni ni anu nyina no nya me e peso a lift joseph Actually, akwan ya ye faso a ye di joseph ye dey ye di faso
0: onu ani nuanu mo
1: nanso ni nyina mu no onyame ma asafo an wo de hye ne nsa yes aman kunudie ye dey abai en kunudie ne so bai ye no aso ni nuanu mo so de yi aso anopai me ka tire obi a wo tie me asunsu ene ma ade agu ewi ase sofo Oba ho so a wo so kasama wo na wo tu ana mo so nyame manse saye bi yaden
0: eba
1: ade na me ka tire obi a wo tie me sofsafo sabi se nipa yare dadam na se ya tamna yetime de ne kwa yare sabia ana wo de yafo bi nchen e mo de ane fa ho die Aya sa ni panedia. I thank God is an ano kaisa me ba fidie so. Me ka se obi a wotie me yare diabetes.
0: Sitire yare.
1: Asitire yare. Me says that day no anam who say enipa yare good demo no sofo omo to so papa.
0: sikire yariye
2: asikire yariye me dawade nyankopo asese nipa biara me turo sa challenge we onyame na me soka asa me nka sa asami owo afidie so me dawade asese sankofo na yesu tie baaye no obia be hu sam papa pa wo ye no kwafo
0: ni tu ana mba
2: wa na tu ana mba da de no obi oba bi e hu sa papa wo ye no kwafo me ne panyi bi sia yo o ye mai hele o se papa tena sia kama se nemu e momti da de no no so be pia mu bi o o so sa fo ya de o wa wo ye na wo kwa mpa bo a wa tutuntu mada
0: ni bra bi yen
2: o tutuntu ma wa se no ma ta de
0: si ni bra bi
2: obisa mi sa papa na wo ye de hu sa me kura me yo ma hele
0: wo de ntuma e kwa ni
2: o so sa fo wo ni maria wo e wa pake de car no filling station ho ana ona from no oba
0: tie wa e tie wa
2: o so papa sa wo ngura ba yi ana menim di okra ho
0: wo bo am sa wo bo am ye dia so kete kwa chiri se sa chira wo ko we di ntia be be wo e ba be ma
2: wo me said that day na so so fo me wo sam ko fo yare diabetes e what dem no
0: chiche yare ye
2: e do so and o pain so asadu wa bi mo
0: me ye ho djuma
2: e na no pain me say ye yare ye no ho djuma and o pain
0: ye wo chiche yare
2: obi o wa chiche yade ye so so fo anya ko na bra samo e na kura ye down so down so a wa dad ifo mu masa ko ko fa duro fo fo asadi aba
0: duro
2: o so so fo me me se oni mo bi ani sisi oni mo bi o problem we ni sisi me se oni mo bi a o problem e we ni waste ni sisi
0: enti ato o mana
2: enti ato o mo somsafo me ma waduro no bottle ba ku sei ti e ni ye o me ma waduro no bottle ba ku sei ya ento sa bottle ni besa no wan kasa o be ba be kan ye wom adi akere me
0: bi sisi ya ni ye pa o
2: me se me ma na duro bottle ba ku pe oni onkonom onia o meka die wom enfantra me azom safo enzira fidie nya fidie aye fidie ketuo
0: ntina mi bisa woro
2: asante redi ase wo pa number 1 enzira le dikan
0: station bi ani ho
2: station bi ani ho me tra fidie we so aka ni pen enya pen fa sasisie na tia sasisie na ya den me se mi nya kupo atra me duro amenye na opa na me di aduro ni bi ma o na ko ni su bato ba ko a o so safo me se bato ba ko na ensa sadi ya me ka me bu abran sina fidie so bra be gu me ni ma se kase papa wo won ka no kure
0: si yere asem na wo kan yo
2: me se si si ya di asem so safo ade a me o nya me fa nche me nsa no ni modin sabi me tra fidie so adin fu aban sina afam wa se dodo asa na bo ya di afra me tra ya di so atura eti obi na atura titi obi atura yade ade obi so wako ako ako enko ti o aye bi da wa aye mfa nso nyame ye eni ko nani akonya me mete so a me di yesunsun numa no aso fa fo mine toy
0: kai se ni o brante do ya atura no
2: obi o yare tura yade ene to sa akonya me de tell me
0: no ka pradia
2: pradia ani o to sa ade no ani be tell me ya musa se oba ye ne sanku anya odi a ko be tam sika mu odi se
0: akoto
2: akoto ade bia ra so musa fo mi kura wa nyame juma bia me eye niam apa onyame nam me so
0: ade adom wo
2: ade aya man ko fo na mo mo so di sa dia na ye de adom me de bia me ka o ma so dan e nia ye di tin a so dan ni nyina no so musa fo
0: yeah
2: eye ni pa ba ko
0: ne tua ni nyina
2: obi ne tua ni nyina abrantia wo ye adwuma an adwuma perform oba me ntan na me kata sa na boa no asedan kan rade se ade a me yema no no ta boa no ene eni ya biara guda ni so on le di go so we ni ya hwehwe wo an opai me kata obi a me ma me ya wo no a wo no na ya busua no no acha ba bi a wo keka ko na busua da no sani pa na no pa won tua na mo e wo bi ya den e ko wie bi
0: e wie bi
2: me si e wo bi ya den
0: e wie bi
2: e wie bi anopai ki bi wo no ma wase ya kire wo ki bi wo ha e wase ya kire wo ma so safo ya hwa de ye bi wo se sika sika eni wo ma bi sa ho se ya den na kwabrane ɔte me fa ataade gu baage mu ɛfa mpaboa gu baage mu ɔte meekɔ kɔyɛ mu meekɔ akɔyɛ galamsey tio meekɔ kɔyɛ mu akɔ akɔyɛ galamsey akɔyɛ adwuma ahwehwɛ agudeɛ ɛde aba fie sɛ woanya saa safoa no a
0: wotumi
2: nkɔ dabi obi tie yɛ sɛ sɛ yɛame ne wo kasa sɔfsafo wabɔ mpayɛ abɔ mpayɛ abɔ mpayɛ but baabi abrabɔ no ɛnneɛma tim ara na ɛyɛde ɛtim mpagya bi ama anidasoɔ bi ɛne hɔ meka aberanteɛ bi ɔbaa me nkyɛn ɔba ne wɔne kaprɛ metae bɔ nadanseɛ wɔ asɛ yi ɔba ne wɔne kaprɛ wo meka tera ne sɛ awurade sonsum na me so bɛboa wo na meka
0: ne
2: ɔhɛ nanim
0: dinɔnɛ
2: faafoɔ mfiri boɔ krom boɔ krom ɛba bɛpie mu aberanteɛ ne baayɛ no obi a ɔwɔ asɔɔdɛɛ mu ɔkora ne saa yi sika ɛde maa no aberɛ nakɔ ankyerɛ baaɛ ɛde maa ne sɛ gye nafa kɔyɛ aseda nka awurade sɛ obi a ne ɔda zero no onyame alifte no wodeɛ na wokɔ so ɛwo abrabɔ mu wodeɛ ne yɛden woto a yɛntɔ ɛyɛ ka ɛyɛ adwuma ɛyɛyadeɛ promise and fai mama wodeɛ ne yɛakwantuo anɔpae mɛserɛ wo baabi baako ne yɛ nyinaa de ani hyɛ wo yɛkɔ anoma agye mpataseɛ bɔ nsuo mu hɔ anɔpai yɛkɔ anoma agye mpataseɛ bɔ nsuo mu hɔ papa ne ɔte sunsumagya no so no deɛ yɛfrɛ ne ɔsɔfo so no no deɛ yɛfrɛ no agya so no no deɛ dodoɔ no afrɛ no ɔdiifoɔ so no no anɔpai ɔno no wɔ ne yɛkɔ ne yɛkɔ a yɛkɔ akɔpa adanseɛ ɔsɔfosafo obi anante soɔ ma ne yɛsenɛhwɛ
0: adanseɛ
2: ɔhwɛ adanseɛ
0: ɛha no ho
2: ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu me se ɔma no a wawo ɔ mo no baako bi wɔ nom a ɔno na awurade pa so ɔfa ne so
0: ɛpɛgya
2: abusua no mamara mɔpa nsɔre wate sɔfosafo da bia meka asɛmmi me se ɔbaa tan a ɔsɔre ma ne ba no ne ba yiadeɛ bɛn no ɔbaa tan a ɔsɔre ma ne ba no ne ba yiadeɛ ɛbɛn no sɛ wowo ɔbaa tan no wɔkɔ mpaebɔ a ɔsɔfosafo fis na mpaebɔ yɛkɔ no amanneɛ mahu no this time yɛnkɔ ne saa ɛyɛ run for your life yes woankasa gyane gye wo kra nkwa hwɛ abusua a wofiri m ɛneɛma nkɔye asɛm too sɛsi a wokua da no ɔne ɛba asɔre fie o na meka asɛm wɔwɔ hɔ woda abusua bim na sɔfosafo asɛm too sɛsi a ɛna sɛ wopɛ sika 1000 ghana
0: na
2: ɔwɛfoɔ so numbers bɛɛ 700 agu so obia ntimi kya 1 million nipa tɛrɛ ɛyɛ sɛ sɔfosafo asɛm ato critica yɛse yɛpɛ sika
0: 1000
2: cities woɔfa ne bi womaame ne bi wonuanom ne bi ɔfoɔ so numbers agu so more than 700 wonya nipa t0
0: na
2: obi atɛ 1 million ɛwɔ sɛ odileti numbers bi firi
0: wabrabomne
2: wokasɛkaprɛniom fa hobɔ yɔnkuo bi a asɛm too wahokyerɛ berɛ mu wogya ntoa no a wobɛtumi atwitwa agye wo hɔn na wowode wo ho kɔbɔ no
0: ɔte
2: sɛ saa nipa no ade wo ho kɔbɔ no no saa nipa no a wode wo ho kɔbɔ no
0: nowna fufuo no nyinaa obia ni kaprɛ ɛna ɔmo nyinaa no bɛsɛ ne gufuo no so adestablefo no
2: ɛnyɛ yise
0: ɛwɔ ana afrisi
2: ɛnyɛ yise ɔsɔfosafo hɔn na ade wo ho kɔbɔ no ɛna panyi bi mene ne hyiaɛ ɔwɔ sɔfo pani samseagye asɔre wɔ obi afrɛ no ɔfa mewɔanoma a na ɔfrɛ me nɔsɛ
0: agyas
2: mewɔanoma a na ɔfrɛ me sɛ agya na wɔte sɛ nam sɛ onuma a me ho yɛ ɔse menam wufie nanimu ɛna wowɔ he ɛnam sɛ ɔfa mewɔ hɔ mesɛ soro ɔsɛ deɛ bra mesemfoɔ mba a wɔsɛ fo kaa ne ne yɛkɔraa deɛ ɔsɔfo ɔde me nam baabi yɛkɔ asase yantam ɔsesɔfo awurade sunsum ka kyerɛ me sɛ menkyɛ wadeɛ ɔsɔfo ɛnɛ yaa o awurade sunsum sɛ menkyɛ wadeɛ ɛnam sɛ ɔfa woaka saa ma me ho adwiri me ɛdeɛ ne mayɛ ama wo a awurade sunsum sɛ kyɛ madeɛ ɔse papa mammɔne ta wakyɛ ɔn sɛ wɔfa deɛ ɔne sɔfo panyin agya nkuto ɔne na nante atɛ ɔsi papa ɔbɛ afidie so a ɛnsɛm a ɔnyame na wo so a woka ma monita wa monita wa monita wa monita wo ɛho sɛ deɛ ɔnyame sunsum tere obiaa na ayɛ ɔfa abera me si asɔredan no ɔfa menka bi nhyɛɛ mu ɔsɔfo safo mewɔno ma ma wo sɛ anwea wantrip abɛguɔ anwea wantrip ɔpanyin wa ana de baayɛ ɔmo se ɔfa papa no menim deɛ mayɛ ama no menim deɛ mayɛ ama no sɔfo ɔdɔ me firi nakoma m ɔdɔ me firi nakoma
0: mnba wɔfom so aɛnyɛwoya anaa
2: mɛse sɔfo safo menhyia bi da sɛ meda wo mewɔ soro na panyin atemi ato ka baa bɛsi fam ɛfrɛ me sɛ sɔfo nawei ɛna mese ɔfa mewɔ ɛsoro wɔ se megyina wo fie noanim sibira ɔde me tena aka mu de me kɔɔ adankɔa me kwaa no so yɛfra baabi katapila m ɔde me asase yantam ɔse sɔfo ɛka me sɛ menkyɛ wadeɛ mehwɛ noanim di megyina wɔ ne ɔmaame foɔe ɔsɔfo safoa bi wɔnom na sɛ onyame amfa anom wɔ a obi kora wɔnom asɔfo safo ɔni fava wɔ nipa anim nipa anim adomɔne
0: biadom
2: mene wo kasɛi obi wɔnom a wɔtɔn ɔni fava yɛde tɔn adeɛ obi ntie me ɔyɛ adwuma nanso ɔbɔ bra ɛnso abrabɔne baabi ɔtim a natim anɔpɛi meserɛ ɔnipa dasane bi a wotie meaneɛma nkɔi ne titiri meyɛ biribi a nyɛyɛfoɔ ɛmfa wo ne baabi a wowɔ mfa wo ne baabi a wote anɔpɛi membutu anoma angye mpataseɛ mebutu anoma anyɛ mpataseɛ ɔsɔsɔfo ɛna nɔpɛ wɔ na yare no mɛyɛ yare sane wo adwuma ntɛm garasne aba no no ɛgya sɛ meyihwɛ wɔ na yare ne ntɛm obi a ɔde yadeɛ menim yadeɛ a wopɛ sɛ wobisa wo asɛm na mmom sɔmsafo
0: meseyɛsɔmsafomese
2: ada meba afidie so a mekaa sɛ sekyerɛ yadeɛ obi a ɔbɛba asɔre hɔnahɔna wo adeɛ a wode testi amfa bra no sɔmsafo hɔna mehu sɛ sɛ nipa a ɛyare gu daa mu no ɛdɔɔso am telling you ɛfiɔnom dadaa no wokuada no ɛnipa bɛgu fiɔnom na nyɛ asɛm ketewa anɔpai mesrɛ awurade nyankopɔn sɛ ɔnipa biara sunsum wode yadeɛ ɛba bɛpie mu awurade mfa me so nna ne nneɛma ma wo panyin bi baa me nkyɛn ɔka kyerɛ sɛ ɔba me nkyɛn panyin bi baa me nkyɛn ɔ sɛ ɔka kyerɛ
0: woyes
2: ɔso ane wodi
0: nkɔmmɔyes
2: ɔno ne first person ɔbae ne ɔsɛ mene sɔfo safo kasae ɛna sɔfo safo sɛ memmra yes wobɛtumi aboa me ampaa so ɔbaa me yadeɛ maa no ɔka kyerɛ m sɛ sɔfo so no de wi a mese tie wɔ radio no so ɛne sɛdeɛ mebaa wɔ nkyɛn wosi yɛ me no agye me nsɛm wokuada so panyin bi dii ka ba asɔre fie o ɔba ne sɔfo safo mea me gyina ho ne ɔ sɛ obisa me sɛ ɔyɛ sɔfo soro ɛna mbisa sɛ agya woho na meho no ɔse sɔfo soro no meho na menho no ɛnam sɛ hwɛ bɔɔdo no so na hwɛ m'adi no ɔse ai ɔsɔfo wadi ɛfa kyɛ me na menim sɛ ɔnkɔlaa ne bia wo ɛnam sɛ ɔnyɛ hwee tena se sɔfo safo ɔtena ase no ɔhu sa mpa ɔhyia oname sunsum adeɛ bi a meda ne de maa me bia ne panyin ne ka kyerɛ me sɛ sɔfo masɔmmie na mekɔ ne ase meyɛ a mewura mfiw yɛwada pɛpɛpɛ ɔba nkoada wo yɛwada pɛpɛpɛ na panyin no afrɛ me fo so ka kyerɛ me sɛ papa ɛne aduro no a wode maa me no nyameɛ ne mrekuro mu aduro no aboa me sɛdeɛ ne wɔɔba a na ɔwu no adeɛ yie no a na bɔ ɛna asi n'ani so no meka kyerɛ sɛ ɔpane wodeɛ deɛ ɛnyɛ kɔ wo ɛnsa bi hyɛ
0: aseɛ
2: yes ɔba nkoada wo ne yɛwada so ne wafrɛ me dam ase na panyin a wokyerɛ ne sɛ wɔmmra me nkyɛn asɛm a ɔka kyerɛ me sɛ sɔfo megye wo di na menim sɛdeɛ ɔde ama me ne bɛyɛ adwuma ampaa nso ɛyɛ adwuma ɔsɔfo safo mebɛtena afidie so a meka deɛ onyame de adom ne o me mese adeɛ bia na ɔsoro abɔ bia no me megye di meme deɛ no no mese de sɔfo solo
0: ɔse
2: ɔboa biribia wi ɔhu sɛdeɛ ɔboa bia yɛ dɛn ɛyɛ ɛyɛ papa me woba me
0: nkyɛnnmfasoɔ
2: nyankopɔn
0: sɛ ɛyɛ
2: ɔsɔfo safo ayo
0: kankabi na no so ye
2: oye
0: na me se ye
2: ye nim di yade kankabi yade
0: eye
2: abro no ma akra wo bi nim di yade enna no kwa do na ba so ndia me kabi yade si wa so fie
0: o bi oboye bi akon to Genesis 131 na me hu se bi oye gina
2: oye bi aye ozo safo me katran panini oye ohere bua wo kwa na so me mo ni ti o ba na so fie obi abo se panini sisi atia mi shadi se ana bi poa obi din tina no bisa se wo ye hoe osisofo mi ni aba wo ne me prasa se mo ana m katia se opani se metimi ayade ama ama wo dia ne fa hudia ba se ma me ken me ka na so me dem wo metimi ayama wo dia ne fa hudia ba je se wo bra me abro no ma tuntum abro no ma ye tuntum afa bi obi sam se papa me ba ba de na se no nya wo adwuma mi na adwuma mi na sunsum na me so a me ka tro nti fa bra o pay bi ba ye o ye fast ko pay bi ba ni bua bua ni bu ni na mi se ana m kacha se ma dania de du de ko na ti adu ne da ko ye ni an shade ye be de e be se o so sa fo se bi bi da o so na wo pa de sa no pay o tu wa na no am ye da ne e firi wo so ja bi se se adia we ye me ma me na ja no ma de ato mi so de me pa e ra bi se sa no ma me am pan so
0: Mrs. Sano.
2: E wa this is Sano.
0: Tieno.
2: Obi tie mi so safo. O da hun tie m. Ba da bi onye na adu su otu ana mo enne. E da kura na eto, ensu na eto afamu bra. O di hun na mu na wo ba ne ka tire urade se urade. Ki mi mo bo. Na se sate bi ano.
0: Bit ma so ne ensu ne ni mu nye. Ensu se se ensu ma ni se beto for the whole day.
2: O so safo, me se se ensu kura na egugu a. O di on fam no amra. Sa wo fa sa jwo wo mu bedura sori fi ono ma ozo safo me wo sa sa ni pa me ni aye den abre amope ye yamwa e firi da bi amwa e wo
0: you could David is safo
2: o se ni o could ye David and safo
0: no tu mu bintu mi
2: na wo tu ma obi ntimi mi
0: no hini su obi ntimi ntu
2: no hini su a obi ntimi ntu
0: so you were the keys of heaven oh
2: yes
0: that will be kura
2: ha ye dia kura ye woni safoa
0: bi ma wa
2: ayare sa ye woni safoa
0: sa nyon fo woni kristo
2: yes only kristo sa radical se me bi wo pono ni pa bi ntimi
0: ntu
2: why
0: bi ntimi ntu
2: why na se wa wo nyame se wa bi pono na all that to
0: bi ntimi ntu
2: obi ntimi ntu ano pa mi di the prophet solomon me tira sun sun me dwa so abra bi aye adwa da bi ya adwa da wo kwa da bi ya me tira sun sun me dwa so ano pa mi ni di ekoso obi na abu kwasea obi na abu kwasea maami pokia ma pokia ma brewa osema sofu solo me ufia asei ahaya ne mewuada fezda oba me nchaye o ose sofu ufia ahaya ne mewuada
0: bebia ko
2: ose body aya bomi nsuru dinbi de bia watia lawyer sa obi a obe paya ne sa sofu sofu fezda oba me nchaye no
0: mukuntokwa
2: oni me da kuntokwa sa sofu na msi mama na me so ma me nchaye da
0: uchere wetwe da
2: ose aya bomi nsuru dinbi ma mi popia wutie me ano pai me katro obi a wotie me asofu ya de ne nsam sradie ani me nyam ya yafu so me ne wukase shamani hula wuhu obi afa duro ba fo oba ni ni nyina egunu yamu osofu safo so obi yare dia wuhu kwan ati wo kwan yare sabia but obi yare dadam sesi ya me ne wukase but ono ba fra wo aka cho se kai wo mpai bum tie me me ba fu die so amenya kai wo mpai bum juma die wo me se wani abira me wanu manje patase se ya bom pa ya na ba wa ya ti erade ti na ni mu awu yesu di ni ya yewa firi so me hu ni se wo me serious sam pa bo we so safo wo ya safo pani apostle mu e da ya duma
0: e mean ti mean so
2: ai obia so safo obia o yare diabetes so o se kai won pa bo ya peke ya erade ti na ni che wo yesu di amen wo ya kanu kula pa ti na lo
0: ya ka chiro
2: obi ti fi eje fo so mpa bo wa bra no ma je patase odi ani so be fu maazi makro ka odi ani so be fu maazi makro ka o su be si so ami post office eni pa gugu dem ma so fo ya de na de o ma gugu dem
0: do han di se na o ka si chire yare
2: diabetes
0: si chire yare
2: di agura so fo e si chire yare be ku ba ma
0: no so mi ba ko de nam so ye pressure o
2: pressure ni si chire yare ni ni o mu ko ba ba ku
0: adam fo pa
2: di agura so na stroke so de ho aye de
0: atim
2: obi a wotie me asofo safo ya re diabetes me fe onko mawo ano pe fie ho na e fie ho na asofo me si obi a ya re diabetes onko mawo me ka se we ana ni pa ni se me di agro me ne ha me ho mo pa ye 2 minutes kura ma me ya die na die ama so osoro ni asase ti ase a obeyi ya die firu so
0: me so de se de kan pressure no so we
2: asofo safo pressure why na ba fie ho na miti mma pressure dura afetra de obi o nyare pressure me su ni made ya wo me so sofo me dia duro ma wa me ana me dia duro ma no wa duro na me de ma mi hia bi
0: okay
2: na ma no me dia dia ne ma no mi hia bi ne ma no
0: you register phone some hmm
2: yes me hia bi ne ma no
0: we hia wo mi fa ko wa sa
2: ni e de sa o sofo fon se miti tina se

na wabom adea amendase na ho no chain da no kom na nsroma da no kom chain ne nsroma sa so ade chain nsroma ne ani jomo mamia ne nsa tuntum da nifa ana silver da bankum nsroma na 1 minute bia nsroma na mu aya da wa wonka ba ya kaka live boy boy ne bebe ya de live boy step up challenge ne bro enche bia kwambe ne funa faso yes say o movie ana o tena si utumi ka ana fie djuma na o de wa djuma o di asa ana doctor say kwaye we

0: hepatic clinic ye nya daaji ehwehwe mu hu the kind of stroke any baby e free no a ye di aduro ni kan no ani nanu ani nansa na abrante watie
1: kwasi
0: na okọ obema stroke ni kan no na akwama ne mema sem kofo
1: na obeda afro
0: na afidie no e kire ese
1: ani free
0: kofo enti ye mane hunru obi a stroke a che no
1: yes ade do
0: o ka ba review no o ba review no afede enye ni stroke ni wasem no obeka bi mu obeka ne mema ho amene mama se
1: what you
0: say je beman ne beman hu hia no enti e be stress e be bia wa wuti e bia fa number ccc a chro numbers ne hu hia pa e bia na otikam na person si form chro number ccc e na ne frame ni enche o be bia e wo na afi bra fe to be particular na yare no e ti se den a asie be tu na dia dance e be ma
1: Yeah.
0: A number is 0244 0244 58 58 38 58 38 59 59 02445 02745 96 96 94 94 14 14 0275 0276 96 94 94 14 14 and Kranewo Junction, Kofori Drive opposite Junction, Landry Managers Road. Uba Kumasi ya Santasi Ahinema Kokobin.
1: Okay.
0: 18 muwa udu wa si wepe. So from Ami Clinic na nasi enu kiti clinic no. Afi Takra disu ya Wanaji Police Station.
1: Good.
0: Bogo sufu ni na munko uda si da clinic. Boga abu sanechi. Oho na fate yume pati clinic o. Ochina no pa 8 to 5 ye oho bra. Miyemfa enu kiti nimdiye ni mfidiye mapa. Ensa wa yare ni ntu yare biyasi.
1: Okay. Dok.
2: Wasa international.
1: Na Brafit near you. No cry, no, and then me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me,
0: me,
1: me, me, me, me, me, me,
2: me, me, me, me, me, me, me, me, me, me,
1: me,
2: me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, e ka se bia ya ru ya si tu asie no en se na si di adanse di bebre we ya ka se di adanse si awan hwe kina ba ba adwuma na da so te ya fit di adanse di
1: se ya adosun
2: ba wukra ni di kan kan obi o sa e ko ya na fi di open score
1: ba di di
2: en nti na ma me no so ni yakopon so adom no sa che we se se du go ya hwe ni ani a so
1: seven di na me won kan na me hu
2: de se du go ya hwe ni ani ne ntuma ne nyo ma a wo che ko so se se a wo so ko me du ho aye fe
1: ne
2: so
1: me
2: so aye fe ya ta na so o
1: kama
2: no ma ntuma no akopam
1: na da she
2: o ho to o na ye dia na obi di se obi aba ni wo sa no se mo ni ska ko to dia enye wo dia na obi di wo sa ma o mo ni ya wo ni ho akade so ko se ni pa no didi ya che ya ka so didi ya che ya nyese bia o ni di kura o se wo didi ama wa ye
1: sa mo se me a to ne ho
2: na che ado ya yeso osa na ete
1: osa e ko to mi obesu
2: so won ana won bia ya pa o osa no yo peptic osa won o do do na osa won ni mi enu ni obia e won nso ni ni
1: su san so so
2: ba ko e bia yeso over satisfied won di ame no
1: ne be ba
2: ho na ya won e ba
1: hai
2: na ko obia won di ame de
1: kan ya de ko ni kura ne be ku
2: ana ba ko nso de yeso bia ni bi ho ana ya won e
1: so yamoyam
2: e to bi ho ko di di kura na
1: ne ya se
2: kaso didi no mi an wasa ne baba ana obi onso chini yam kom no beka se ah me chini yam kom a mo wasa ne so baba di wa wasa ade fu ba ko wasa anu ne se fabra e to onso acha se obo eta hihye o ba obo ho amre mo e fe na epigastric region amne bi na wo unu fu obo ntemu ase o kakra wo onso timi twa no ho timi twa na na mo tan se o mo so mo timi tin ka o mo achi aso mo achi nyina ye o mo ya no obi so ho ase de di kan kan aduane to ne yam pe kwajenti eto ni ma na ye na ade be bia beto wose bia na ade ba ko wose ba otirim se yikuru onya ti ade bia wosa soso a
1: yikuru
2: enti obi wo ane de na efa de bi hydrochloric acid ni pe bia wose ba naturally acha 4 plus 1 hour bia no e wose ba ti 4 hours 5 hours wose ba obi wo ane de na baba no na de ani bia ni ho de enti na wose ba oyefu no ho no

0: abusuafo ya mama atanase aburu ya mama atanase de hye ebre no aso se kosin nim na fe ye de nsamu aba ebre mo wa kire wo wura bi abemo a young man 25 years na wakoku 35 year old e wo kwobi siase sabra ye kase ye East South Divisional Police Command e na kire no ha 25 year old akokum 35 ni di obolo wakum Kwame Mafo e wo ko bi siase e ya ey e so bra Facebook bra na me kra me kra me suru ha ey o di ladies wo wo kai abusua join our Facebook is 104.5 as seminar ordinary ha wa se kura cheme ey yebo kwa man so na fie ni osofo ba enok akwa kodi asem ni komo na mi hu na sem hu na sem hu na sem na sem media ordinary we da bra Facebook is 104.5 Facebook is 104.5 Facebook is 104.5 but when it's what na me kura machia se bobrim bim ey oso fo baba bia obi afa ko no ma me misere wada na kiss no hu ey na dia dia nko a hayi se mo na wadi mo sanya no black akrankan wa na misuru ama wo kra de me ey Isra 104.5 na dia nkoa dia assembly si e so fo abra be chechiri mai na ye ntiasie yi na wo de e oba ho ana oba ho kra no a ene nka boy obolo wadimi wo ko su kwa kodam wo hwa wo be dam a kwa wo pa tri modern hwe nyame ani ma twetwe pa sei yabo made se sabe ko so fo ba enok brema sompa no o sompa papa na yene no di asemi komo no wa kire di support se o de ne ka ana nsa ho no mo kon ye asase man so ana se o ba ho ana dia ya ey ha mi shake is wiki is na case we dia abompusa hey shani pase de o twa ayikawuro woi kemi na yesi esu to draw your numta na me kudidwa kakra na na me da wose kra kusa me duwi isu 104.5 ha do babe hu ni so ade na na de hu da bi anye na nye kura ey Alaska star na fefre wo no fefre sire nyankonto fefre isu ano pa hima no wose dare de wusi a eye na ahomeka pa ho wawa se domi abrafo sisi adai ma promasi fo sisi bie na utwam ko kentin krono nom ne nsani obi sisi adai se eh nya no no sidani wie na befra no nkosisiem yawo blend curtains material curtains afi mabu sheet aroma diffuser bed spread e kan bed sheet no different sizes and designs and afi eye inflatable sofa chair and a ring light bedside lamps sofa cover ɛne nneɛma ahodoɔ ma dɛm yɛfɛ papapapapa obiaa pie hɔ a na wahunu sɛ wawura dɛm decorative watches ɛne flowers afei wɔpe papapapa mfidie pvc flotiles ɛna carpet artificial grass nom ne adeɛ wɔse wanom nyinaa yɛ ɔno no adwuma wote aseɛ anaa wonte aseɛ ɛne yɛfrɛ 0256330075 ɛna 0200281080 0200281080 Obinadwo nkonra bo pepepepepepepe abusua woto aye den wura ho na kwaje club miensa akakara kapa die eho tim fifire no to bo ase bone kakra ebe to akosana kwugu yam no obedu fie na dwon so do besere wada kwodwon so dware koda ade ba che no ohu den afei ye di komo bia na ko pio abeka se oi bia de eno ane club kama afere na ya besi obi edu ahunta hunta wa brabom ani e bomoden na kudwa to ano tiawa ko no fa ko jina su ko bra su jotu nsa gum pa ko sua jaho brechi eno ano no mesi asem no beda benya na sesa beda benya na ye ye obi na wode ka obeba betua obi je jira do wade bebre o kode asase wase obi di pa ko su bi o nana ya bi wono kwa fo se fɛn fɛ 0243134535 asante agona sama hɔ no wɔ tinu kɔto no na hɔ no twɛse pe aha amuzo pi heba Mr. Nie mesi nipa bɛde no no ɔba na nipa bɛde na homa agye so no ɔba na bɛda na wo kɔda kɔ wie na afɛ mu keka wo ɛnsa bi agu ho wo dwɔ so mu hyehye wo wo dwɔ so ɛbɔn ɛyade na wakɔte ɛma wira ho ma wira ho wama ni azo kwa kope muzupi heba Mr. Anonom na eduro wei yese bako fuo nom da pebi atini kwa hii na ma odofu nusubi na mungi na mononom yadie beko ama wado atuaso obu wano wabade wia nani huwa yani ya yadie infection nono obi susu wawa wano wabada no jonsuwa ni mwapa hami yinu yadie infection nono winya muzupi heba Mr. asiebe tukura obi suwene yere netie na wanya infection enka se oba na ko badwa mai da bi da bia no ko ya ni bi so e bia ko dwon so oba adwa ye bi ko to ye ni ade e ha dwene pa bi kura no a na wa shata ade bia na nti the whole day enka twie itimi de infection ba etu de wo yire wo ne da na hu bi fufuru bia ne ho a e ma bu mfu me mmodo so bo ko pedro e bibra na munyira monom ase etu a ho ato aye 0247776743 afi ya bi ma kujakefo esa no adwuma nam se uti pau pa aso bene ana se uti nyina dwawo kata ana se ofunimu asisi ana esunsuo mesere wada se kopedo atwo kujak prokud numbi ade ehu ebenu mienu na jina ho sima miensa wado ho wie obekwa adwuma so se afi obu wono man ne kasa won timi hwani no hwe nchenchen ne sia pro no no man ko jack chako toothpaste o de ponon sia obesra fe ne sin afi ko jack regular fluoride toothpaste susu nie obi ase ne sin etime nwa de edene kotodwe ho se mempe kotodwe kawuru wase me nimwe pabia wase me nwe bida eh ne sin ye ne dia ya fish madafu kuzazi nibi wase fish wo dia fish no a eno nim wie eti wo di twetwo sia obetima wie na bia bobo nkasim afi kojak p ni kojak f sensitive toothpaste enna kojak p kojak f mouthwash e kabo mu a wo sia fimfim wo nyina awe mema bebre ni ayere da yentim nim nufo a ne se fimfim no eti wo ne ketre ma fa no ane se ne se yeri jim asia boni dua uhia sa kujak p kujak f sensitive toothpaste bi ebeboa pa sana omochiri kwai no enye yira kwai ewo kachi daglen nkan afei kumase ya yansu bodi central market so nyena fe wonu fa 0244559597 ena 0244481341 dia ku bites wonsom eh esana yensa I tell you ɛsɛ wei na sɛ bɛma nom no du fie a ɔno ato ne hopono ɔwura kitchen no atene aduane deɛ wobɛtumi adie ampa so wobɛdi asa agyentumu ɛnti wonom sɛ wona yere sɛvo ɛnyɛ dɛ woakɔ kitchen akɔte tenetim aseɛ paa bɛdi no nyinaa wowie no ana ka kyerɛ akosua sɛ ɛnɛ deɛ biribi wɔ hɔ ɛnɛ deɛ biribi bɛsi na gyɛ sɛ wonim wasɛdeɛ sɛ bɛma ɛnyɛ bɛma ɔbɛwie no ɔte tv ho saa na abɔ wan na yere sɔre kɔba na yere sɔre kɔba saa deɛ na yɛ punishment kɛseɛ ɛtumi kum maa no kora to dɛm oyiringu yi ntira owu nkakrakra hwɛ nomde ako bites na sine so sina ne sɛde osina kɔkono no ma ne nkɔno mu ɔsua me nyaa no ɛsɛ ɔba bia ne wokyira atopa nti atopa 2000 madamfo no wɔ nkra no ɛsɛ ɔba bia ne wokyira atopa ɛti bɛma deɛ wofiri adwuma ba na nyame deɛ wabɛdu woanya accident angu woa na worɔ wataadeɛ nyɛ obi na worɔ yɛ wawura adwaeɛ akodwareɛ aba ya to pram wadi dia ya oda den ho dia na oyɛ dia na oyɛ ye biribi na oba ne keten na wase no emmo mo ano sɛ nya dwuma nya the next day na oda ho tim sɛ dia oda hospital bed so atufu a monton sanu mo modern na mfa mo ankonam bensua kam limited sense sense webo ma pa eyɛ kuma sɛ ayin sana do supo wo which are 0597578800 and 0244606498 afia sisi akontua ye de woni GH Express open ntamu afu GH no kakra bi soso na ye manamo na mosene no open sa okon executive so afro bas no emu fom usiti atiso no otua ho ka na bagide ye otua ho ka asem ne aka kire wo no okokuma sia the same treatment okon kra the same treatment ukata kwade ade kro no a tamale ade kro etia den na nkofo ka ho labor total finishing no chief 0245390818 and 0244412016 na media do mu a bosu ya yewu ya ade to so do nunu ye tu ne akobogo so akoye ye na de chi meme ne da ye koye eja kwasi mensa ye ya ye nua panyini ya de nyina prophet dr joseph mensa ne papa wu papa wa bua gana fo papa papa papa pa ma fo din ho adanse ye kon ho koja yare sa no no ka bebre makora wu bebre so ko ma ngo enne se ne papa da fo mo aye ntinu koto no na ye ko bua no pa ko che ne wire ka je ntia de nko anu aye de kwa ba no e kwa no wa eti ejina 350 gana 3.5 obi a obese ko bie na pese otu asika no 0244 588 235 0244 588 235 yen komanya fe na onipa nua ene nipa nipa nua ene nipa okay osofo ba maye de agwasi montranse na yenin komo mfira buchiri kakra yenin komo mfiri abuchiri kakra asema sia bochire no ebetime si Ghana ne sia ibunu sai se eye echiwade ana se ye de yempe isra 104.5 nie kabana ewa hadada da oba ya chekra kabana ba ya che kabana no
1: yankuno
0: kabana o bemma bia
1: kabana yankuno
0: o ye de body mo adwuma
1: Kabran
0: kunna. Oh, Kabran kunna. Kabran. Una
1: ogese.
0: Kabran bamfo.
1: Koku abasi majo.
2: Mejo sapia.
0: Oh, Kabran.
2: Eh me huno.
0: Oh, yen hodru.
2: Oh, na bo na da bambam.
0: Kabran ni hoye mi wa.
2: Emusi da. Danka William je ni bia.
0: Emusi da na bi adai. Oh, my shebe ni trishe mi yana. Sela.
2: Nice guy. Eh yeso we said we you might tend to say wa ojo ahome. Mhm. So ojo ahome you catch the bia the bia. The bia the bia the o che the o tie no.
0: O de go am for me nyen ni why?
2: O duro no. E duro no ntin. You catch we die chira.
0: O nya da je nya duro.
2: The bia over how. But the duro no ntin.
0: Eh.
2: Duro no die. Say na no brain too.
0: I mean we.
2: Na me ba kwa she bag na ba go defeat me. We fear no pa na.
0: O no na duro ju.
2: We she bottom.
0: Mhm.
2: Man no. Nya sem ke
0: sa wonu ko num bia obeda djadwuma na oyen
2: na duro no
0: obebre
2: duro no agombia agombia capsules no
0: e wo sukra ya de se wetimi bia osan ba djuma
2: o metimi de metimi ba metimi ba
0: okay
2: mm media ndia ni media ndia ya de za na be
0: wetimi
2: dia ba djuma
0: okay
2: but won wonu ne die ne die so no what hmm to dini de nechia
0: the bia no kwan and concentration because
2: na juni be cause sa
0: na me perula ni bio
1: ketwan
0: na me perula kesi
2: ken kan pewe ni bin eno bi na se me pe
0: da bi kwabra na wo de ketwan ni zume me se ketwan me se perula kesi
2: be transfer preko
0: tintin ni tan crash wan
2: transfer preko jele me na dro ni die ai fre na gombia no die senka be me bia bi nya hom pe bi no
0: gombia kwabra sos kwabra kwabra
1: papa
0: meme ne okarula se okofa keto abre me na kwabra de me fanya de
2: nya wi de se nya wi wi
1: o fa so nya de ni ati se wi
2: wi
1: eh eh wo hu eh ya na obi wo ho obi sase na bema enso timi ye kese minua ye were drew many pakoko.
0: Aye, aye.
2: Sini pa, ubu ye flat. That upo pia.
1: Ye
2: were
1: ma
2: ubu tibi yiba.
1: Uye funu tree. Ye were drew mo bi tu ye kesi. Enunti ye were drew.
2: Ubi drew ma pampo. Asema waka no.
1: That's the truth.
2: Se mi uhui, me bebusu ye flat.
1: That's the truth.
2: But me tu ma, ah ye tree ni savi. Unu baby abodi ni free, but abodi ne yiba.
1: Se se ye were know ho.
0: Onu ma ne ban tem.
1: A little training.
2: So what ye ase?
0: And I won't pay that at the end of the moon.
2: Debbie, sanity, they will draw on my bearman. Say, she show, Yanis, she show, who's this in moon.
0: Sababoso,
2: a babos wanted to mean your coyon jidima.
1: Where appear me per se, who been a man 20 and on try. I mean, once won't try 50 years, once I would try 50 years, I won't see an uncle
0: and I shrink it
2: no one can say.
1: To undo 50 years, I'm persuaded. Nti ampeso obi ne mentonchi ya ne
2: yase
1: ya nchenkati ya nyamwa ke nim sa anwa wo mu
2: ke nim se timdi ya ba
1: ka nchenkati ya nyamwa o bu sa anwa wo
2: mu so
1: bi so di america no re
2: se ne nim se yase guye no mu kwati nim se timye nkati kwai
1: eh agombia de nyame ehira soo empenifu ahwehwem na mansan ya gia tum se memma emema emema emema eno ene ya mfanka ye ho asem obema onu ni sisi eye ne ya obi sisi je ne ja mame e ka wo papa e ka wo emu ye wo ya ma bonto yem na wiase meko e ya so aboa bi ne ne matim ene we hia waduro e wiase u hia wo nyame a wu surata muda after onyame ne bu atan ne we hia wo nyame a wu surata muda se we hia sisi yare no na ne waduro ye ni yade e biara wo wiase ape e frɛ no kwankro me sa sɛ menji ni o yare we ye kwankro unyane dro unyane dro bo se enye kwankro ne awo no so watenka no wakono no but ontumi emfa nye hwe o watenka o wakono ohunu bato anye mhye no o ba akwa na hunim sori na emum no no ne de no enu ankasa mpija bro ni friend erector dysfunction wadro e friend akoh
2: a oba no kra dane nche yo
1: mpija onye
2: ti so no but I didn't mean MPM MPJA
1: eno
2: oba gro ba ehu saa na obusa
1: api awo awo saa ha ono num na no petu ewia tu anwumire tu 3 days
2: ba
1: ubenya segna
0: eno a
1: 3 days so ba
0: na good reception
1: awrade nyankopon
0: cheche ne ba film
1: obi nso dia dia da bia me kam se me ma ye 100 a emu 90 ha ono no obesha se ye kama ne mu waye ne simedwe so na ninyina kanfo ano obi menopausal syndrome bi wo ho de ma ema enkanka ema a wo mu no eye mmaba wa no mo flower pot kakra butu o machi no se onyini entini bi twinu firi ne tona na esusu a ode agba life no mu no a be fa ne nan koko medubiri bi a oba apanin be fiju mbeba na ne nan muru musi ni nan mu no esi fam aye se jiro yi firi mpaboa mu ko de tia
0: pressure toso
1: yes wadro e friend agombia capsule e dia in agombia e koyi wonipadue ahun se entini bi abobo entini bi srade
0: abetnem
1: mo abobo apapo entini bi srade abetnem efi aba drains nim e ba no se agombia no e kohohoro onipadue ni e kohohoro onipadue ni obro ni beka se it gets rid of waste metabolisms from the system
0: wo pra no nipaduane hia no
1: na akuru hia ni nyina etimi di bifa ju so ni befa mfifire mu etimi di bifa ramu etimi di bifa hokrotie mu e pra ni nyina ra e di babo ti enti no maduro waduro ni din e fra no agombia capsules e bia no obi si fam e na wo tie me number e ye 0244 0244 94 94 65 65 25 25 0244 0244 94 94 65 65 25 waduro ye fra no Gombia. Unya binu numwa uni problem.
0: Yes.
1: Ewo wiwi asi ya wabaye. Minia, ma yamfa emvye na mu mema kwemu ye idie. Eya na mepese ewi asi kwabina ni ye mwono bede. Teacher ni bi ochra diye na asa mwaka ino se midye mi mana mechile woma diye. Obi wo wa wo kire ni sesia no ahunu obi wo wo beta akwada adwene ho no atiasie obi wo wa ontiasie kra wo ontiasie obi su wo kra wo kire ni nyina na odi watem na numu no ana me kire se wa ye ka dura semse ya senka apia na ninu ye betena ha wo afo betena no mu kansem ehu nsam enwanwane aye pate na ma betena ha na me de aduro na ebinu mu amu pedro tondodo apia bi jina fidikesi yesu di ohwe me watena ntentan so mama me nsa so kese with all due respect senya Kevin Taylor but with all due respect apia ayembia ro bia betena wa fidie yiso se media medro ni de sabe mponche na enom tu wo nwembu ato bi kopitim obi akabida eye nipa na num adru enti wo a wo dia wo se ya num adru na bre heda ya ti adru ewiase wo keka keka ansa na wo nsa aka wo dia sa na ewiase na eba midika na me ne abra ye bo afukasa me se se ya nchenka ti anyam aka ho na gidi da se nkate enzo anwa wo domodin tobi na sohwe wo a wo dia wo se wate wo kena wo koto so ahwe no na memenye yi ma obi se okoda adwene ho problem ni ho oso odadwene ho wi abra na obi dia wose he ontobi kura wo su nyame nsira wo na wi ase atwunduru ho a
0: ehunu
1: tanta enti medika yaka enya samfufuro bia afia na metiefo na me kasa be 5 minutes mama 3 minutes abi sa me question okay. Questions about me so ne se eya ankrofo beto adura wo busa wo questions na then na media
0: me misa wo
1: enti mama wo beye e bia abuafo be bisa ba kun wo bisa me ni bi timi de me kasa no me de be wi esisia mama kasa mfufuro bia wo asem dada noa asem dada na edi yenya ewi ase aye ba ye sa kokora dada bere wadada wo fida da mu dampa dada so wo danda da mu na asumdwa ma ne fira sem dada fida da mu kraman wo di asem dada eneka fida da mu kraman fie bia na wuti mu wo nu aduane a wo ma kraman no ba na do na bo ni gbo
0: o si ko match ye obeka wo
1: fida da mu kraman di asem dada eneka iti asem dada noa enu na me ka akere wo nwumre to agombia capsules yeso beton to mama o yire fra o tonto mapama o yire a to bi fra o jawo no nyekunu pantam a
0: wonya yire pantam
1: iwi ase ne bon ne bon ene hwe ni sansanfo yire ene sanfo wa ntukwa denden ihia mpata denden
0: kama
1: ene a na me ba na me hwehwe me ba ipa se me ba na apia mukuro yi e ma wo
0: amba
1: hwe me ba na edu se me
0: nkanka ne take hey
1: sa me ba na me free to say sa angroga traffic light no na me ba na me
0: wo ran kada ko ba wo ya me faka ma wi akogi na text wo faka ko ba bi free bye no mo san life so pass
1: na me hwe krom en tukwa den de eto na ma bonten no nya hu aduro na moto yo unto agombia caps
0: kama
1: bo modern na to agombia caps
0: apia ye obi ɔhɔ no mo a ne bɛma no ankasa no ɔba na ne ho a onnim sɛ ɔbɛma ma etua ho gye sɛ ɔba bɛda ne nkyɛn ansa ne bia waba na kure mu a ɔbɛkɔ ani mu no
1: na
0: ɔhunu sɛ sɛ ɔkuta tadua ɛno no
1: a sign to tell you say you are going down
0: oh sir
1: yes ɔbɛma de ɛwɔ mu nie ahemna chi biara ɔba da wo nkyɛn yo ɔba na wo nkyɛn yo ansa na wani so bɛte wo no ɛsɛ wo bɛma asɔre dada
0: wow
1: kremo kwa imam no ya hello welcome 430 no so when so say say krasa imam for an information center no aji wo madwuma nafa wo information center no wenu so to wa the can hwa won kwanta no so say ECG for mebo ponsi wa you are getting weaker weaker
0: that's your tone plot no
1: what you say etim wani mre nafa wo cheat ko hunu nana anya sa wani bebere
0: wo de kombe kofie
1: sanet ye
0: haya
1: enti no ese se be ma de wo ani boss wo abonte ah da bi aye nenam o ba bi wo tutu otimi sha wo akra wo yem se o preko pe fa za to flap so eti ehun hia sa wo ko ba nchen ansa nonum wo de a wo se me de jise ba adam nchen no me ma waduro no ma gombia no petu awietu anwumretu no petu awietu anwumretu nansa na hwade
0: nansa ya waka na mmi so bo no mo ne help a ne ahyehye ne wache wonka to ti agombia na dwense bia onya match a ene so no agombia ye no me sen
1: okay e say decent crofo ka say me ma wumusa mo apia e wi ase e ba ye hwinhwima de kosoro soro empeni se fa content bi ye koro ye obi ase media medrey aka tete minutes ubeko ba ho tugu anu menka se enye baba takaria ma ye hu kremu ni nkyese kremu fu ni ho na bia na politicians na aje patakaria fa adru papa wo ho nemu adru bia re se ubeko ba ho aka tete minutes 20 minutes tugu anu na je aya adwene ho kakra nsa agombia no ye num na no petu awia tu anwumire tu me betena da bia enye ubeko ba ho
0: na je se wasiesi ho asie
1: asie
0: o build up
1: wo sie sie wo sie last me be kan say me just oya for wo ngo
0: wo
1: tu ne ngo na fesie
0: ampa ndia tu ne kwa ni mu
1: exactly enye sa da wo be here ta bra e bia to me da I was talking from experience I was a living proof to that testimony what you say enti e hu hia say oba be da wo nche aname we be ko ba ho ada bi num na no petu awia tu anwumre tu aka question ba kwa ja
0: bo afu me mama mi nu
1: nta ka bo afu de wa no edro no oni question bi because onu aka sa oba no ni die kura no dada ase ase ni die kura efi aba so eni edi
2: sembag na menom
1: apia na sese sa ukoto aduro ememe aduro na ntini mu na sisie mu aduro na ukwa nwa ntumi anka agombia etese na wasakete ni wanse bere wa no ukwa budin
0: ukwa so pa
1: agombia agombia
0: enua
1: no biara yeto wa bibidu ukwa budin osime pa agombia num na no petu ewia tu enwumre tu
0: asemba akwa wo honi mani bi wo ho a na osibia sebi eburu on tede one da kura wo hunu se one na da agombia adwuma ye mo baazo ye den.
1: Hey papa, last me ka se me ka ma na se afena ma no question ma pile ya wie. Wo bre no nti me sha se.
0: Ya no ba next week.
1: Ba se se me mwa wa.
0: Wa ni mu kakra ma me se oba bi wo ha.
1: Me ka only two steps. Wo ma me tra ene ya ka no bere ya. Ni edi kan ni. Se wo ni oba na ma wia so mpa wia e boa. Eya wo tin fifiri no fansa ka no hwe ne ho se no enyu no.
0: Okay.
1: Oba enyu. But fali wura dem no nko bonsu onyu no momu wo sit down no nya bibibi awie. Prekopa na dwen ne ba ne trim ana ne temperature.
0: Akosro.
1: E rise ye wo process bi oba fam. Ansa na se be wo.
0: Atumi
1: afa. Okay. Ni edi kan wo temperature e be rise. Ti prekopa wo se oba no ne ho e yeshi. Na ne kuma e bo bru normal. Normal.
2: Na ebe sa ne home kura e content
1: mo anu ye be 0.5 ye nru ho prekope no heat na ejina oba ni mu no e bene no ye ha obe ka se mami ado be chima tro obe so ye ha ye a way of bringing out heat it be afi wo ye within 30 seconds to 1 minute ubo se nani no black no abo modern akata white no say nini ka white ni ne so but ya show ba nani ohwe wen mo say black no akata white ni so ene ye ntia se beto ba nani aye sign heat bi koso woni mu apia mento aso na me face wen
0: fa ba koso so ma
1: me fa ba koso so afi say heat ni basa nepo ye fra bibi no po enkate na etuetu anufu na no pew umpew ebe ye den by force. That is the third step. Step one, oba biara adwen ne ba ne tirim an ho yeshe. Ne ho yeshe heat na nkasa sesa ne home. Na home no ampeso be it's a way of breathing out the temperature, the heat accumulating. Enumu no ontumi mpuni nyina mate heat na nkasa ebe ma ne niam bi asore bi ebe sore ne bi ani ne nipo no ne be yeden. Na ni black ne be extend the white no. Ont asia beka se nani aye san bra
0: agombia
1: next week nia oba no magombia umfa process we mu ansa ne wadu oba ankasa waji agu ana wo ho afa wo yare wadu e friend agombia next week me ba me yan kon
0: ba ebe wuram ye
1: me da se friend me was 0244 0244 94 94 65 65 25 25 0244 0244 94 94 65 65 25 25 normal adult penis size me say 12 centimeters e te say ruler
0: ketwa
1: tieti ano wo a wo de enso no friend me enya asem biara na metumi aka wa ha e ti wo a wo de enso sa ano wo du a friend me wo a wo se wo ko ba bia ko pem me meduro no wo ko hwe wo mfidi wo wuram na bedura kwanti fi na bere bia sha konfo a wo nante eto atwa ko heba shop wo ko asem pa gombia
0: kama
1: medas
0: kama nshe da sipi ya wo safo ya ni panim pa wo de a gombia capsule so aba no ana yene no awie no
1: me sa mo number no ba konka wa enye sa pra ku se ku be yime 0244 0244 94 94 65 65 25 25 0244 0244 94 94 65 65 25 agombia
0: wa mama fili. Okay obi abe fili na mi rula ne be bada ben nie da ben nie ye matie bru kwabra me fro why abusu afo se nwansena ne moamo ankekabo bi haofia de meti makachewa ne se kopesa su ti a unya saso se se na nyan kwel no supreme ne kwel no a ifi obadwo fom ntatia ne mpruka ne ntefre abo ane ho ya meta ye nyapa ye tefre so wiada dwaye na ma dwara bibibi na usupre ho wie na omu wu apra ho adechia wo hunu bio eno ane se obechini na akwakopo machiri kwai oba bia shop bio gana bia bi wo mye ton bi ho anti upe bi so today anwa fresh 0246 864798 and 0501 454462 na agombia capsule be ma ne sore kwa nie asempe dia chene se obia osisi ade oboso nti wo da oba so na obu mu instead se obebu atopa na obu mu no wase wiase ne papa nyina ade papa bia wo wiase bia wase no eno nti bomod na se ba kope agombia chiri kwai be ma ye se peja peja ba nimu no we dia peja na sintrasi ti en che na adwo na se how da wani mu twel afa odi bo ne ne wo hwiegu be ma wanru uhia gombia capsules afa ma de no soso oba ni sisi ne ya na sabu o tetem won te de ni na ya gombia yi a asempa tatu ne sese okoto na anyewo a fa ko na koje usika gana ha ba bi eto no bi gombia nya na ho 0244 946 5225 and 0277 454 288 Famatras ndro na meka ho asem akere wo no minim ne amanya firi mu pa nti e wose ka ho asem kere wo na ne nyina ne se wo mokofa alumitras ba ye no tontoma ntimi ani eso nkunim da afa baby vite drops ene syrup onso so saa abebo ankwada mo manyini wonto wonto wonto nro do jans so obi ose ne ho tutu no ana se na poso na poso pa no wote fo no a oda benya ne na fom bible bin syrup ne capsules so nie abusua so nya bia wawie kura bomoden na hwehwe chiri kwai vitamin b12 wom folic acid wom ti esiesie nipa memoja ne temu tema woyam bom kokoko bibia ba yam ohia trazo 400 tablet ne suspension ya ka suspension no yensuo na tablet ne so so ya beka se presi etunya ebebo papa pa afei di omodi ebebom sesia mekuru wom ho ayi ho akye obia ne se ngofo ne wonuru pa edom de aba sesia de ano den a valuvite valuman valuvite valuwoman valuvite beauty plus valuvite osteolife valuvite platinum plus valuvite omega 3 fish oil and a valuvite immune life afa valuvite atroflex plus and a valuvite minocare mesis obi to do no nton we bia wabokagu isa okoto enro we bi koton ene eto ne tempa 0561088666 and a 0561088663 Mamin kafu beta no casino emawo nkwada ni fesika papa dine musa kwada bia toka demo amo ni mere no emunu se bia akogi sika duro da bi ene sika duro nyina we fonso na wona wonim ntira afei bohwe no ato asase watoka ni nyina eye beta no na eboasa no na otwe bia sika besisa eye 2150 umpe we na pede yi unya fie dun otwe dia mr fortune shimbi na emwao is no good for your lifestyle okay ye kwedi nkomo na osofu ba de na ye nya no sofo ba obi akere ne dogo nte ye nyano kra ejejwa fontase na sima kakra ka ne ntim film na ye makwa ma prophet dr joseph mensa ne papa wu metanse na ye ni nkomo ye fam fira burukire ma me na wa kene ba wa no no na fe ye mra me wie no kwa wu na kwa wasem no di ntia nke embe se be kum no nkyremu ne mai se no de ne ka se ye oba ho no akwa bi ho nte ye mfa no ntu kirim na ye nka buru ni ne ba na ware no wasem eti eja tase asem ni nyane se maame broni no ne kunu wu na ne kunu wu ya no se o ma obema foforo mesɛ wo ne ne mado a wo mo wo enti ne ba panyi wo mu no wawa no opew ompew wawa no na bibifo na ye wo sabro no so de ye ntiasie ne ye kasa ho a e ba ye no nipo ko ye video ne maame no ne ba ne di odo kama se won de ye no no pe se obema foforo bia ba obete wo ne ne mantam enti wawa ne ba panyi ne piesie na no na ye kokan e no mo ansa ko tu e babro se ah na wo kwasi o ye yokob anaso joseph do kosum 14 years yi
2: jacob
0: yes na first wo ba no edne man no eja man so anadwo no odi ye tradition wi abon no se ah na woni kitinkiti we dem mpɛ to obesa asoma gba ko na kan ho ba ko no so ba no so odi ye bible se na ha ba ko no ho nye fe de na so mpɛ no ono mo wo yi na de na ne ho fe no kosum extra 7 de wango it means 22
2: because no na ninje
0: aha James no mpia so
2: ompe panyi no
0: no ompe panyi so no so na wo ye no waho nti according to the bible it too from the same father ana ye ye before no e wo bro no so de say e chiwa de bo man
2: no ya bible institute be say we ye boni ho
0: aha no no mo di ko tu me no say story na be duru manim no am ye me mo ye video Germany wo no ana omu jina kamera mga jonsen na ono nukura nwa papa bako ma owe womu no so omu nyanyi bia nyira edane emu enu omu so woma kobo mbra ye nyanyi kure nyesika ema du ba bi kura ona de abo ko gu ba bi da so nyane ya oka se wa hye honso se den den sela mu di nti we amu hu ya de na mo kan bebere na se me de me kwa meka meka no yira fem ya sempa
2: apia e coacha se de tie
0: e ba ko so ne se o mo sa ko tu mi se nya me bo wi aso bo nipa mi nu pe na hwan na firi kro bi so be ware o mo ma ne koye e ya nuafo no a
2: eno de ehone de na mini hontimi ntimi nkyre nya me asem de ja na mum de ewo hum na me me ka bie on se yen coacha ene abrofo coacha nye pe bruni ejina ene ne yiri na mabontin obekisi kisi no afefena no nye obi asem bruni fa won se ono no one ne yiri na ma na no kon da
0: Baby, on bad dog, be your bitch.
2: Baby, I know where I funnel came crow, which I know I win idea.
0: No
2: problem, be any hope. Brunin in a nimba and a tournament, or any yet it become an album. And how be a crown of fun?
0: How ya was saying, Quadan?
2: But I had so ya, who sent Quada. A Quadam pet, because who creature na. Etrese ede okwa bontia obi kwa kwa yenbi
0: sabro chira kwada enkwada mu ofi no omunzo ma me feeling lonely a woni kuna omtimi ma be ma ba ebe service o ma me no ma hu se ni ma me ani age ay okay
2: oti ase abrofo ko cha na ye bitse bruni bitimi ye jama nson bia ye pete ye bete ye ware om bitimi jira bedwuma kisi om hu but omun 24 om hu da diso om hu se ye dru ba bi ye se hade ye dru a itimi ye but what about to Ghana, dear? Na, Ghana ni be ma. What na no bo oba na no bejum na na na na ya se acha se.
0: Eku.
2: No. Ofi ano na ya se onto ebo kanu pio na ya se onum. Ene nemfa. Ubiya ni culture. Uko baby ya. Omunji Bible ni Bible ya uko tukro omunji ni. No. Uko baby swa. Uko ka different. Book be our nonsense so on GNU, yes, you and GNU. But the woman is there. I come for, and yes, sir. And our baby memo her. Yes, sister, no. Yes, oh, mammy, a ba. Oh, mammy, near ba. Wow, ba. A year busy moon. Yantia say, man worry. And I didn't name but I come for moon. Ye kumpa wo fa ba wo fa baba yanke ye unia wo fa baba ye unia
0: wono ma me ada ye funkurum
2: yes ano mo ba
0: so ne de omsi mo jani frabonte na ba fie
2: ifrabonte sei de ni frabonte
0: who produces it
2: eh
0: mane nyimo ba
2: nya bema
0: na bema no ne ma me na ye funkurum
2: o mo ni ada me he woni ma na ada me de me ma me awo no so awo ne ba na me miti me ko ware me ma me e me wo fa ba ma ni
0: ba me ma me ma de miti me ware bi
2: ade nti ye coacha no e ye style bi ni nim de nti anana no ma na yes ah but according to Bible no de Bible no mpesa but once abrofo na ye amu system na ko dru ba bi se se e ma me nu mpo e ware no ko jina ho nko kasetia wo mo a omutimi do ko court
0: se en so am freedom eh freedom
2: what you say bro ni yi na nim se wo no wo ne be ma beda so e gay oba yi na nim se wo no de wo ne ne yonko ba na eda wo yi na nim but wo hwe na nim kra me nu me nsa ehu se wo hwe na too much bi a otimi twa police man
0: so kon don
2: e bi se wo bu na nim tie bi
0: no lifestyle
2: no lifestyle na wo mu no ese je abofo no system no emwayen
0: omukro ya nso na no worship mu na kondo be mware no aka jo se don't call me again I'm not your partner
2: emfa no omu de no ene ya ofilisa no be da no no de wi ano ano ko acha cha woni ono ompe mpratwe nka so be twene mprakro so de be ompe ene ya wo wi no ko no be bi no ni asem bia abofo no system no ene ya de ne ya abofo kro ya yi almost see aware mienu enye
0: obebbo otu okun
2: aware mienu nye
0: enso oba ne kunu ne kana ma da ho onkasa
2: but omo akru ya se meme ma ware oba ba akuna me sa akofo oba ba akwa ka omosi enye but mumakwan ema bema ene ne yonku bema timida ema ne yeye na me ame ma waro ba akoma sa kofa oyo ne yonko oba e biodu na ba mbu ni se no die chese
3: e bonne
2: on abrofo na dwene die me die wo de tutu ye before ehu a nya minim ne ye before die ne nyansa wo
3: okay
2: atwini wo
3: ti de omo ye na ye yen na ye mpe anase e ye chiwade
2: e ye chiwade ah na oba oba de efu na wo firi mu bae unu bible mu
3: e ma nom nom papa dai
2: Jacob
3: da bi ma nom nom papa dai
2: nye Jacob ma
3: da bi no me Jacob Jacoba de omo papa nsa no ya biya
2: biya eh nye Jacob Jacob
3: sa
2: ana nye Jacob
3: nye Jacob to Jacob
2: sa
3: din bi wo eh yo Genesis 19 eh Genesis 19
2: okay on omo kura no omo mom papa nsa buruye omo ko hwe omo papa da Jesus Christ ene ne dai no eno kura se Bible che se enye e boni ye bibifo se de gamia ye no ana wo hwe system na eye papa ese na brofo no de no 100% se de ye life start ye no se ye se ye fa no a nke ni ha obi a be de na se bo maame be bia wo firi ba ye hm be bia wo firi ba ye na maame kro no a wasa ka se me ba re de me kuna wu a se me ba ne kwa bo ntia obi ba me ba betete me internet dia me ame ba no me fa no aware no e wrong but omo kocha no no emra no ntia saa de na o yeye no na nyese bi ajumbo ne ana se abodam semu a eye den ana bruni ba otimi kwa se me de me kama na me wa no no akoya mpa so aye kama no wedding oda na krama wa ba na namsa na krama na no abebutu ata frita frita wi a okuntu amakrama na bon dogi wi na akam ti se krama ne ne yonko oba ada
3: na ye ne de no da hodi
2: no da hodi
3: na chifa
2: ne chifa chifa ho sa pigu form e madness nyame wa amuni pasa nyame dia o ye ni se e oba to bema bema to oba but wan ka se o maame ana unua ubetu makofanzo ko wana amna yi e haram nyame ya bibifo ye de nyame de mayo enu na correct
3: okay
2: e se ni papa so but abrofo ni de no omde mbra asa support omde no ntino wo ka ho asem bibire kura na enye yi hono mu upa mu binku bu mamne nimte e beche no cause we ka so titi an fa odie so but gana ye de ne ntisa
3: okay kwasi ya dasi e jamanso fo e maana ne ba ne je omani ompa
1: de odie obi fie no eye obi fie ye no ebe obi fie a ese se fie me bua ana ono sini de no ye no ono ojidi tun se eye ma no sa ha obi tun wale ni nua anya fo mo wale ba cha na fo wale mo nua omo so is casting ye wo a woni is ka tun wale unia omo timi ye nyama pii kom anim omo kom anim kra adwane ye ye ni ye da futum ono ni nya ware ni nya eti okwa ye den ya ba bi fo de na mo ye no utim fa ba ba ma ni ye na hapa ba ye den pa ba ye wanwa se se otu ono mi otu ono mi ba la ka se okofa ono ko uma me kwa koda wa kanu kuru ebeye de pa se uno mami uma bi kra na da jam guwan ma obehwe we mama da jenu mami ono oya we akola na uma mi ebe pi so amun hu na da jam
3: eno kra bia na ne dware
1: ve etu no
3: om bai wa dwini nyini pe no mo pamo
1: yes uma bi wa fantinu tan ono otimi de ono ne mati bi ko so no nufu on da mutu so nufu e pije pije nufu e mami nufu na ya wa ko so wa ko twi mo ko twi na mami nufu ona na ma fiho de ton fu no ano mutu na mame edi agro ba se woni ne mame ba tane die enye adwuma ye wo kru mu ase no ye akamfo ana bibifo ase no ye nyema bi wonu ma ye mpre akani ba ka so mpe but gan ha so ba bi wonu ma obitimi wale mi no ni nua no no fo ba bi pani ba ko owale ofa owale ba ko esa ni nua ba ko sa to no so me sa de ne ye bone mame o mama mle no
4: omuji tum se omudi amamne ne se o wali we na twehwe we ya ya sa de ba ko be to so na ke so tuma hwefie no yo be nya kra se wo ska esuta mine na da onye ne bebi ko o wari ta fo mi ni eta fo mi no wari wo mu o mo eta fo mi ni
5: ande ahen fo mamre ne wo
4: very good but boko be ka se on prima o mo wari mi no anya fo mi no mo wari minim arasa amujo minya be ma obet ma hwe mumie nsa nyina obet ma war omo print oba war chat
5: tamu nyina
4: omo mie nsa de ma so mo print so so mo pebe ma owesika obet ma hwe wom omo nyina be kombe sa omo ntamba tete na wi wa na wi wa na wi wa omo nyina be tena fie baako omo nyina be dampa baako so omo nyina be ma nyina be da baako so bo owesika dia gaye na tu no ma wo etu ni wewu tu 6 omo ina huni se emu su ye nuanom ombetuma ka omo obom bebe bi fo tisa ne mo pa se otwe nyakopo anim na me maami abere we pa da wona me kase me ne maami kwakoda abra me ba wa ho we enam sa kona na dwene ni so a wona maami na tena fia na buni akwedi sare
5: odi akire
4: se we ne ni afi ana wo hu yoyon gas bi ona mo kona mo ba o kwa gas na maami kwa be ko hu
5: ne kon no
4: yes oko no kawo ina na me ka se mbi ho me se abrofun mu bi e be da da ye bi fo no oko ka bi ti ase ana ye ye ti gana e de ye ye di abososom ana abososom na da da ye ana abososom nye ana e kwasa se na se fo be me ka cho se di onya me di boy ye no eno no busum ye no mama kwan se ho mososom da na eno o ma no kwada wonu ma obekun yeso pewo musun pianwo obi aye busunfo obetimi ni awale ma mienu miensa enan wonu so me bible baaye no eso obi awale ba kuma ba kupe si
5: ene abrofo ni tradition no no
4: very good eto di ni promo ma me no e dia brew ha eti wonu okacho se de bi se te dia okofa ma mienu a eye bone enye eso nya baako na ne tena
5: na no kama da da nya bone
4: wo na kama da da nya bone na zo bitu ya wole e de ma ne kama yi o pa e wole e ma kama wo kroma ne fa le fa asaf market e chi ho ndisi a
5: boys ne ko ano
4: be si ka kama no wo no we no o ma wi we ne kama ni nya afra o ma wi we ne kama ni nya afra but ye ha si wo kroma no wo ka sa mu a o no bi ma kwen an ana bososum muten mu ade mu baye bia nya papa ana musora musoso sokrofo we se so kwa me se amu mi akonfo a mu kompa mu so no amu ho de kwa sa sofo mu bi ibu abaka se eben ho de si sofo mu bi ne na no de si fo no de kom no exercise ne na ne si bo so esi ayi num aduanim no so okọ no oba na na si fo no de komunika no di twan ho e say sofo no so say abọ tai obo suit kama ne na ti abokoboko ya de e say de ne adon no e to make to say we ya bosunsum e efaso ni so wo hu say omo di dada ye sa fe be wi ase no ka che say e so ba ne oba no ba ti mida be ma ne be ma ti mida afa de wo je no be ka che say wo je ni yen afa de o be che say ene oba no ba na be ma ne be ma na ye ka ti ye ne papa ne me nana no mi afia ne sisi process sisi ya okwa o ma chese ne fefefe o trefie 12 a ka kwa da ho 12 ka kwa da ha 12 ka kwa da ha no bebi ye jana fe se ye jana twefa no ne ase da o ma kreti la tum tete e ti so ye jana ya o ho na be fa sa ko pie
5: o ma fefie bi ani
4: o ko fefie bi ani ena ni bi aba ya wo si fie a na o si fie kaka obekọ edan miensa enan ni wom dia ka no eyemura ene sisan ne honum kama dia ne busu ene bi ama obi but of free ekwakito mbai no wo betre ne papa fie ni wo fa fie wo papa ni si dan no wo ka se bi nia ba ebeba ebe free ekwakito ba besra mi ma me mo ebana ba kwisho wo ba benye ba biada wo fa si ba besra mi obo benye ba biada ebi wo fa si fo mbaba to benye ba biada no ma si dan e mo bi amonye ba bi dia akwakwetra eti na jana ya kase e okrim bebo bekwa asase kakaka na o sida ben menu me se wasa asase no kwa salu tambe fulo motonum no ebi na to wa na su me nsa ebi na to wale so nan ebi na to so enum sai de pa mo nu omo wie ye no omo ma ni na be ka bo ma be ba ko wo ye nua me ka ne ya nana amo ma ni nana je ni bo ati wo ye ni nua no do omo e be 36
5: papa ba ko ma
4: me ka m chira wo 36 mi ama na fo ba ko wo no me ye say 32 neck dan so bia ɔno koa ɔmo yɛ 90
5: papa baakoma
4: ɔmo yɛ 90
5: asɛm woka nokorɛ
4: me so meyɛ 90
5: ɔne maa sɛ ne woyɛ
4: ɔne maa 9 ma 11
5: nti bi wo 8 bi wo 7
4: mese ɔmo yɛ 90 na ne de bako a wui nano yɛ na apani ɛkae no ne wui nano a womokɔyɛ na yie
5: ne yerɛ no
4: ae kwagyen mese ɔmo wo 90 ɔmo tumi kyesi kuro ababaawa baako a ne nkɔ ekyir a ekɔ di nkɔmɔ na papa ne nyaa na papa ne wɔ sɛ 90 anaasɛ 102 na ɔde wo no ɔmo sɛ papa ne mo sɛ papa ne yɛ ne baara no akwara ne bɛtɔ hɔ no mo hwɛ ne nsa ne papa ne nsa yɛ baako na ɛhyɛ pere yi aba sɛ ne baara no menu ka sɛ saa nkorɔ ne ma no ɔmo tumi kyekyir kuro ne ma no tumi yɛ baako ne ma no bɛtumi aka mo nyinaa abom so bi ho kyerɛ na wɔbɛtumi aboa wei obuo no ma wɔ sika paa ne bayɛ baako pɛ wɔ sɛ mehu bim ɛbi a mmienu ɔsɛ mehu bim baako no nyame mfa saa ama bosei no ɔkɔbua hwe na ɔkɔwu ɔwu wie afei ne ne nase ahye nase ahye hwɛ ge bi meka nea sei ge no ne maame sɛbi maame no deɛ maame no wu ge no sɛ wu ɔba ɔkaa sɛ ɔka kyerɛ obi sɛ ɔno ɔtorɛ ma wiase ma wo ntwe awoɔ no bi ana ɔwoo baako pɛ ɔwɔ sika no ɔsi aborosan ɛsika no aboro nyina no ɔsiɛ na nyame fa sa ma wawu ɛna ɛka na ɛbɛ baako pɛ no na gɛ ne wo fɛ na de baako ha adwene sɛ na gɛ nnafu so ana gɛ ni ho kɔbɔ kuma se foɔ pirimaafo yi ana mkɔ baabi a ɛsɛ ne sa ne kyɛ deɛ a ɔba kɔtwe na yɛmu saa deɛ no ɔba kɔtwea tu awu
5: ɔkɔtwea awu
4: ɔkɔ ɛkɔhyɛ afidie no ɔkɔ ama wie ti wawu
5: nti wawu abrɛ ne so aso yɛnyɛ ne yɛnsɔre
4: ɛnti sɛ na se nhye
5: ahye ɛfie no so
4: hɔ fare ku ɛti wogyere sɛ ka ɔnya bi ka ho nom wɔ nom a saa bɛkɛ ba ka bɛtumi aboa ka ho sise ɔba daadaa ɛba a wobaako womienu aworododo deɛ nyɛ wowɔ sika no bɛworodo a wowɔ dodo ware dodo wowɔ sika a tio meka kyɛ sɛ wonni sika kɔɛ sɛ wowɔ sika a wɔdodo ware dodo na woware dodo a ɛyɛ bɔne ɔmene meyere yɛ baako mmienu baako de wɔabrɛkyɛ wo maa gana
5: ɔma da
4: wabakɔ akyɛ
5: nti ɔyere nim sɛ wɔwɔ kora
4: nane bɔne ne deɛ
5: mebisa sɛ ɔnim ɛyɛ ɔfɛhyɛ a
4: wnim
5: ana woyɛ sie
4: na memetoa ne mewsika sɛ kwa me despite na sɛ fo kama wale baako asɛ mbɛwale mmienu mewusu asɛm mu wode yima no
5: na mantimi anya noɛ
4: wowɔ ba baa ɔhɔ no ana ɔkɔfa bɛmmɛ baako bɛmmɔ no ne tiɛ no ɔma ne duane nni ɔma abaa so a wode bu ne tirim apira no ɛkɔ mu ku no ana baako so hɔnom ana bia mɛfa sɛ bia kwame despite nanasɛ sikafoɔ yi bi aba na ɔba so ɔbɛware no ɔma no aporosan baako ɔma ne ka mmienu ɔma ne sika bi ɔpɛ biaa ɔbɛtɔ noware so nan ɛnde ɔde abaa bɛbu ne tirim aku no no
5: sɛ peace ne longevity deɛ ɛnɛ ka ama ne kɔ wei no ɛkɛyɛ

0: ana akwa sori ana woni woni oi communion na communion ko me ko me ko sori me mpe
1: eh ya jama so
0: eh ko me na mi dia me me
1: eh
0: me ko dia me me
2: fam si here
0: enti sa ne ni de mo ma sa de we se hwa ono o wa ne ba o se we told me we fi me ba kwala ba ma na yi
2: nabi
0: wa wo ba ho na mo twa ware no
2: nabi nabi
0: nabi
2: se me ba adwa eboni
0: a mo twa ware no
2: me ba eboni
0: wo ti mi
2: ah akwa ma dwane fi ni kwada bere mu sa me ne na da mpa ba
0: ko se ne ho nyi wa ko no
2: nabi nabi nabi
0: wo ti wale oba
2: enye
0: na akampese ka kwala be match wa kwale ne
2: ne mami
0: ne mami
2: wa wa no
0: o se wa wo wo ka so be match wa
2: ni to wa
0: so wo be match wa ti wo ye be match wa wo an wale oba o
2: ba mami de wetima kwada ne so
0: na wetima kwada o mami so
2: ti ntuma kru mu ho ajame da se
0: be da se madam fo so eh ma bia wo bia mami chia ni se
2: o fra bo chia ba na
0: dabi dabi dabi ni re na firi mu
2: aha
0: oh I say Mary Brown, teacher ni ni iri na free mu.
2: Okay.
0: Mimi de be na o twi na. Aja e be ina kwakosi no. So baby obi a no.
2: Ma ne yakon shede. Okay.
0: Amika ho. Amicha so for Joseph Mensa.
2: Right.
0: Baby obi a no so. Ye e chia no.
2: All right. Odi for le jopoku. Alelenku aba no papa lenku e chia mo nyumre na afi na na basare. Baby obi a na na kwasi basare. Ye chia papa pa wono yire no nyina. Meba, meba zia.